Kisumu, Mombasa, kote Kenya, sauti Boya tu inatawala usiku. Wengi wa sharia.